0: Vampire ma yetie fwa.
1: In the name of Jesus.
0: Etie yen. Woma ashiri wanuyo ma hodo. Ubi ashiri ni kuno, ubi ashiri ni yere. Ubi ashiri ni ba. Ubi ajapadie frenensa. Ubi akotonyo ma for so many times. Enso so, ubi ama. Yakachire gurade. Erwadi mrim.
1: Jesus.
0: Eradi mrim.
1: Jesus.
0: Eradi mrim.
1: Jesus.
0: On shani huani mnyam.
1: Yes, God.
0: Eradi shani huani mnyam.
1: Yes, God.
0: Emani ma.
1: Ewe yes,
0: and iti we paye.
1: Yes,
0: Yanko.
1: God. Ere mi bom paye ene ano paye edi woma esha unsa. Ubiara esebi atono abrabumu ashepremu eradi kayoma. Wono mutwade ayento. Wende juma sma ebasa. Wono shua kumfie. Eradi peja unsa. Wono frama pamudansho. Wono wudenye bubu. Eradi peja unsa. Ewo maso. Ewe yeso kristo demo. Eradi sani umanfra rehwane atete biaremu. Eradi dihine ewo ma abrabumu. Eradi ya uma akuma swali ya manu. Ubiya wakwa waresu mine mine ye. Onyisa na nyisa say. Ontimi nyapa ewa abrabumu ni asetremunu. Eradi kainu. Eradi kainu. Eradi kainu. Ewe yeso kristo. Promise me if I would time by 2 minutes.

Yeti noa. Ya tete so 10% discount. Any new ma hudu bia yeton ewo DBS aswe ye. Ewo enkran ha. Unyano obe bia. Sansu na Duffy's Health and Beauty range of products anopei. Wamu ni oman bi. Ha wamu di abagan na juwa suna fi. Wamu atete suwa. Sita wonsu ube timi atobi kura nwe timi aton. Na abe tobi eguho. Ewo yusuo.